re sa re ma ga re pa ma ga re sa re ga sa ni pa ni sa re ma ga re ga re sa ni sa re ma pa tut te vat har na so jai mere mit